Oda kani emu ana oda esumu sana da brosaso ana oda fitiemu oda papa demu ana oda nati demu ona da papa pabiso ana sa wodi oda oda fom oda sole kwa adwuma ana si ai matros bi aba ese ne de ineta so sana da benji so soda air condition mu ana oda fan mu bebia oda ye esumu Sawo tra studio ana wo tra yo so na otwi ka wo ye nyina ade achi ye ni o ye do nyami ate so aka aka ate asefo ho anye sika ane ye nyansa ana ye nim die bi le mum e yo nyami adom a aha ye isra wa hanan na na chipo num kasafidie ana wutie ene na wutie ne fene agya manso ogoro ogoro ogoro ogoro ogoro ne ba kopɛ ediko ya behese onyame akanwaka atiasefo ho ana ai we de mekɔ ai Germany ane e route ane route kra ne na ye fene se amankwa ai amankwa ai ese okon ma ai ai ne sika ai sika ai ma sika akanwaka atiasefo ho ana Nana Buama, I 2 p.m. Asante Mampong. Ye, you know me, the papa has said, ye, so for Martin, I don't call me. K-J-T-A. Ye. And none of you, so for Martin, I don't call me. So for Martin, we are men of the castle, what is now? Master, and you may be one when you do any more, what is Joseph from Martin, a war, a year UK. Gabriel, who Italy? Mr. Mensa, who Italy? Anna, I am Minya Bema. Bema Boys, who United States of America. I'm a Kawawa, say, Namin Kwacha of a mouthful. I'm a Hesse, Unyamia Kanaka, chat to form one. For your ponsa as an church in Crofa. Adansi Dumpase Unyami Nipa Abraham Unyamiya Kawakati as a four huana. One in me. Would you listen to Unyamiya Kawakati as a four home? Isra Abu Shapeni, Miss Unyamiya Kawakati as a four home. You were from Nankupong. You were a question of my kitty. Yes, the money I may so you may akaya catch as a phone. And yes, you can any answer and you name the be name you may add. And then minimum betray, I bet you can come back a crown. When you send a year or papa and a coffee job, Miss Annoy and I say a year our cofodia as a chumacophobia. Na ye be dwim bi afa na no me ko social media na me lumba asamu ba ye me kan lumba asamu ni bida se timu dobroni ani se obi di o yi se timu odo ho anwan tokwa ayi o simu ma mi se wo se timu legal wife me en kapita yasi anatuya na wasre kuma bi twa na nanwi na maybe her social media and they say ne lumba baba ko wa brichi legal wife no ne ba I say friend I say wa ba e ba Ghana ana wa ko bebia ne papa ejapade ewo anunti yesi ema ni bia mo social media one bu afu se adenti na wa ba Ghana na wa ko hwe ne papa ejapade ne wa ko odobroni ne ho ene odobroni na kan bu ma ko ko hwe odobroni mi ni mu no ma saba ma mi saba mi ni mu no eye ne mo e de study mo e ko e o ma pede da ko first man ma me ko si na nai e ko born in sand ma no ne bet de odobroni ye ye no wo ye wa kire se wo ye bad time abrante na de obe ye ye no wa kire se nani ate se ne papa eti we ne papa firi mu na ne papa wo ejapade na wa ba Ghana so ko ne papa ejapade a wo se me ma me ne ne kra twen man sunti no kama me ko ho ka be ma ne kan ohuru nanim ko soro enne sa se mu sa me kai obi a wo tie mi bia be hunu se
ade na branch na yen mi hunu bi da so mo ti social media mo kasa bebrebe no me no kasa oni ni fie de woni fie nya asem ketwa waja no ka eti omutime di dia tema di di empanifuo pi atem etete bi na so se me ma wo ti wonum na wa wo baako wo mie no o wa wo wa hanum a eti o pache se sa be ma no ne ma na wa wo mu no omu ya tamfo ana eo gana ha se yo mamefo ni mu bi honum a so wonu obi ma one ne one obi ya ka opese ne ma enyina ni sa ni pa no ya ka dabi atwam me na me ma me ani obi ya ka opese na ka me ni pa ni ya ka me ma me ne ni pa na ya ka yenti se yabansi ne bu afu na msi me ma me wona ni pa na ya ka na me de me fa ho ben eti se obema no ani nipa ba mi nu miensa wa na se me maame aye aye se omu no mu ya omu twekura eti mi ame meti nche no me de me fa ho ben emi nua no omu emi nua no omu obet ba ka chem se nyu nua no omu ye ye ti gana ha se ye ne ye wo dudu na ka kanfo na wo dudu ana e makofo bible ani christo suma betu na mo pese obi aba ware bi aka ho ana tiri modern ana ayuti mo pese ni papa ware bi aka ho me ma wo sika de kokoduro owale nan owale nyum owale dodo me ma wo ni akokoduro no ana okwo wo hye ba bi na ma akra na hye tokro mu awu a na da akra na ba fie se ba papa ho Eh no kure. Me mitu ni me papa. Eh? Me papa ewo mampon. Me papa emma me opo man ewo mampon. Me nua no no. Eti wonim se ese ma ya kakra se enu ama. Anamu ni se ese ma e kase enu ama. Obu anuma ne maame ba pa opa maame mi ahoma ntum wone ne maame ba omu no ayaka edom ntam no obunya onya ba kokro ba kwanya ba ko bi kum ba ko bakunya ba ko bi kum ba ko batese ma omu nya timi hia edi nkomo obu atimi frego eni omu di nkomo na kwani ni anenya aka Abra obi onu ma obetimi ahia obi mu a. Sanyem ebu onu ma yen yetu onu mu no ayede sei tiri mu no ene sanyem na twam. Akolanya 18 years ene nunya uwo ba nunya 18 years account wa wanyini. Oto abama ne yeye. Eti so nya asem a aban ni ni disede omani eni ni di. Mebu a. Eti otri dwene ma no ho. Gana ne dibe bia na ho chene kene ka unya 18 years na ka ba bu onuma unya 18 years mfie du ngotwepe etimi pa wo diamond wo beda wo ba bi ene bia na ho chire nti e bia 18 22 years one ne ma me na da sing room mebwa where you refuge ene ni papi ene na bo ama ai mama tuma mu akwa ba so ba bedwen ye na bo ama ene ni papi emu oman mu ye behwe ko ha omo omo enye bibi enye sika eno mino on papa wo dodo eti enam so mo nyina nyanua no beprepe wo to ni meto wo ba akope eti wo oba na bare woni nua woni nua ana bi won ma wo mienu ni nua no no ana ba akwa ko bu no ba akwa wo aka ba akwa afi na da na wadwendwene eti sika wo dodo a ko benye nua aka ho Owo dodo a obenye nua edi aka ho. Eti mani bia ejata ewo fie. Eti empese be mani be kwakofo obi dina baka. Eti se be mani kra wo a empese omoma akra ne kra ben ewo fie. Sadie na mani biye no. Mo bonye ma pitugu. Be mani e opa obefia oba kwakohwe akola ne oba bi ne oba. Nemu wagi akola no amana wodna ba. Akwara no yena wa wa tu odna tu hukum onu se oso oba no no eti akwara ne ba wonche ya onche se enye hu biem ma no but ne e mani bi wonu ma eh debi me pese me hey debi me kuri dem me ma mi kuri ka enko fo bi kwa fo ne ma kam ho enwo wale ka chira wo didie mon ko a me amitwe me papa eh woni ma ba de onu okwa akra osu ne ma mienu ho
dance ma ne ma ho man pon ne ma ho obuase ne ma ho ye dosu eh ye dosu me baba ko eh kofi na kofi asamo ewo akwa krapa ana my mami ki ne wa mami ki ne jona je kun kofo ana ewra macha matin ajima omo ha ana me ma wo ba no u me control me there be Debbie, eti ma mumma kwan na enkora ni enya dwonkofa enya nua ne ma ne nya akono e ma ne mu bitire mo den eti e mama ni bo onuma enkora ni bo onuma wo ni nua ko timi nkone nchen e bia na Debbie obehia ne mo a woni mo kire mo asem we ko fu wache no e forma I know e regional commander wa no ne yire eh ne yire ana se ne yire ne papa no ema dross no so mo ye be 32 as 36 ana ba ko e wo kruma no so ye police ni ba ko fugu achi nim no se eye na kunta ana ko fugu achi ba ye no o ti okucha no ka se munyi ni e fa ne ko ba bi munyi no e ti sabe na afre na ono to papa no ho no ma no o ye se djuma no e bi bo ni di ambo hu ni fakro Eti abroad ile te koma ne se eno yaman transfer no ana ko akonu nua ba ho eh sister akonta ono obi aba ya kwa cha mara ba no ono ba yo so ma transfer ko se ah wo mo ha transfer ano si je hey eti ne ire ni ji ano ko ko ah na wo nu to akonta anyway ana ko se ah ma kuta no no na ni se papa ba ni nua pa oh ko ano friend hey betwa Oh, now you could go. Oh, you're in I say, what you mean? I'm going to be a boy. Cramming penny boo, I say, I'm with Timmy, penny food with Timmy. Oh, mon diano, oh, me, a mudrosso, papa no wo, or wale, and ma, macumacon, and cono. Or so, a mo, better to. Sanu afo no we ho kire na na we yakọ support we obi ama mi ko obi ama mi ko omo kire do e kire se mu ye nu afo o ade na o de obi ayi o sala wo kun tokase ye ni akwa ma mami tibiliga wife I could just say wenti ne baba han ti wa be se akọ odobre ni honu ti obu afu gana afo o obo ko ni fie ni se ni fie ni kura anu oje but we ja no kwa kun bi die Enye mebi wano mwa, debi, yenye saadi eno. Eti, enu ya fuwa, yenye yenu ya no mno, ejamano, ye kapasi ni wama. Wopo hapa mwucha kewe. Ejamano, omu kapapapapapapapapa. Si ni wama. Ha? Eti se, ukunu, anu ubiya kwa ube ubiya. Empamu wa kwa dana, emani kwa yene kura, enti, mempesa kwa mihu wa kwa dana. Wuni mwa chile mwa asem. Ebiya na akwada na wane akwada na kwa wano. Ebiya wu mano, ebiya bibi, ebedru bebi. Nube hiyane mwa. Eh? Jidiye mwa. Jidifuwa ya nam. Jidiye ni wasuni. Jidiye ni wasuni. Jidiye ni wasuni. Wee, mwa timlika wife fwani ya mabrocha. Ato mwa siye tima temno. Ebiya kumeti. Obi abusha sem no wa for the wake up

0: Masuma said, "Kwa nengo."
1: Mense.
0: Who fifi ufroni yamba? Ifozo yede.
2: Obi kuna
0: ukodi kwa chini.
1: Edu said.
0: Muna kwa fifi mguhuye. Maware ni tili baby. Omeka wana. Wana ufifi. Muna kwa fodi kwa mkosache. Ukunu wabe wari wari. Na ufifi mu. Ufifi ufroni yabu husamai.
1: Inti, inti, inti, inti, deba de pa ne hawa.
0: No, sa
3: na mwune ya.
0: Oh, ire na, masuma sa kwa fifi. Masuma sa kwa fifi.
1: Wuna wa yanku wati ha.
0: Masuma sa kwa fifi.
1: Wuna wa yere tse bibi.
0: Kwa fifi ma ye nai.
1: Ose, makufo, makufo wali oba.
3: Na asumye ni ufi.
0: Asumye ni
1: ufi. Na asumye ni ufi. Hey,
3: ume fa kwa ya mebu.
0: Mese, sa asumye ni ufi ya wana wapu. Masuma sa kwa fifi nse mu. Ya kwa mene u.
1: Yampamo must be. Die ntira me ka san ni
0: obeso odi twado do obeso odi twado do je nyina na wai ni bibi na odi ho abufo ko wari bi aka ho da bi na ne kura na okura ko wari o pese ko fifi mko hu oba no
3: o ko wari sese ebi si o ko wari sese
0: o ko hu oba no
3: eni na wa che ko bibi di sa oba no ntimi mi ni sa oba na o be ma na ko fam pna o kokona nkokon
0: ah
3: wodi bibi di no
0: okura wa te me
3: ono so chele be da da bi
0: atwa na okura ko fa wa ko die
3: Edusi.
0: Rotia mi fami. Masuma ho. Masuma ho. Upe on hwan se wa hwe ya tu ani o. E na wo ya ya se be tu ani.
3: Mi be di wa chi mewu. Me ja wala ko fa ya HIV ba na nyina.
0: HIV free.
3: Eti ya kasa mon kwa lab pe na musuro.
0: Me. Na me ba na se me ko twi. Asa na ba twi mo jama obi no. Ye yes ane man nyina.
4: Ane.
0: Na me ma twi mo ja twantwantwe. Amankrofo. Nti mi we sa se
3: kwa mo. Condom nti ya. Condom me da bia wo se wo ya be na ja condom hye
0: na
3: we
0: ha. Na me condom jo kwa me pe me perfection no. E wo se twum, enam kan nam ne twum.
3: Ati ase.
0: Na condom dia wo go di to fina rubber sha wo waji mi.
4: Abu Shafo, asamna aya asamtawi e wo ha se. E ge se.
0: Me ko hwe me kunu yere.
4: Ayi ayi. E ge se. Aware do do no. Me na esisi se ene ne kan boko na se ene me kan abutrimu a on de obeprinso edi amawo edusisi wono de wono me kan boko wono me kan wono de wono na dwene se wono de okwakofa na de okwono na ay na dwene se okopɛ ne twebi na de edi se wo dwene se opɛ unko fifi mu
0: ofi fifrani a obehu sama
4: ewura mu ana obehu de anye ehonum edi eye se wono de or catch up poba as a cofano. They will so be the chocrodi. Only chocrosa. Aha, I say a channel, or just a chinim. They only say a trail way, way there a year, and I say way there yet.
0: Yeah,
4: now could do way yes, and we say way ya. Yet, yes, it won't ma Utuquina could there be a credit between so we say true one. Now down ma, a TV suit him, which is ah, and need a creature to be too far. A born mark of fana as a bunch of dowable. My now stopping my bread. You say, or something to me, you say. E sei, na gese no, nemom ukonya obi obetimatwu, enwo ye ya, ka benya dia, ka bema benya katwa no, e sei odin se ka di na bom.
0: Doctor for kwachere, no akora bi
4: kaka no, e sei odin se odin na bom. Eno na ho ko ever sa no, e tse sei, e ma no zo ko yesa a Christopher my bi. E ba no ma o de bi Bible sei, obi ofa ne, oti de ne ho kani baako. Na one ne ntira. Ne ho kani baako. Na one in enter. It took a four bakum yenu, or two yakupon bo, bear man or bar. And she said, Okofa under by the bruce, or I am from so. I don't be catcher, say. Omo yakupon or mocassa directino. Ubuna an area bako. It came with me. No one kununu ever see car. Mumu mo quaint no more while it be come home. Now, Omo mubiso, and come home, I get anion yenye biano, car move to me. I guess, ah, Debbie, and idiot. Yehunu se adie we kwa die dabi mamema akonya nazo ugure mubi na se